skang chingodi aro niyamraka chingodi nasimang prenat marak ni ring ani rang ko khna sonaman ha daw magaban pram ko khna skana man gin yan akashwani turam to prunis ni bajimi ko ge ya somay nasimang rungthal ga ba antini samtang tang dongeng ga ba bya pram ko rungthal an thale rakheni mai khai antini bi enan sing bal jokani na kamchata Dr. Angelis A. Sangmani Agantara Taniko Knang Namangin.

Bun kami nasiman kumar sanu aral kaya nik niring gabagit ko kena sana maninga one market film ni. Aru gidang masana hindi film ni gidang hoga matani sumai babo nasiha dao dik desani zamanu. Chet baji ohan hindi ko varangko chet baji michi wong English ko varangko Delhi station ko rile ka angin. Zol zol nasiman chet baji mi ko lachu salgur salara maduk ni English ko varangko. Shilong station wataskani ko kena sana mangin. Yan Akashvani Turao.

0: Program chura program konasiman knasona man ha da mangaban prom ko knas kanaman gen yan akashvani churam da jo jo nasiman anyang armara chura town higher secondary school basrigitumni uni poido mungani ko knang chena
1: angni bimang anyang armara ko nga anga basrigitumni nga Anga Turatan Higher Secondary School of Poranga. Tao angi mangatna mingpa poido ara milikson ke marakni segpa achiram asungthang nga. Ang achiram asungthang Garo Hills, abrichiran kasna Garo Hills, burung bulgram do ni kurang rangan rungunga urang salkut o angnan. Ansingata angko nitoa bibal, remut chipchip bulgram ni bala bibal. Ongenma banu badukan nango nitowa garo hills ang achiram mo ang achiram asongtang garo hills dongthowa nango plak garo hills chunna da laburuni matburung ansawata donge maikai wan nangmang machokni gakram abrini patalo owe jodi sintia do program Ong chong ne rasung un urang nan mukham. Ang achiram asung tang garo hills. Chansok gija gamrangan garo hills. Jajringen maina ani ng asak. Ong gaman isolni kasa ang ni bak. Rengen anga achiram asung ko. Achu ambi pagacham ni dongram ko. Dongjawa ang na Sungtang gitade o ang achiram sungtang nade.
0: Aniyang armarak ni poido mga ni kunasimang knaso naman na ha. Daw hijik sang mani girang kunasimang na gamate nga girang ha. Manpao ba gapan ko aro girlfriend.

Manpao ba gapan ko girlfriend aro normal rang ba matam de hejik samani cha song ta ni gi rang kana sima jo jo khna so na mani ha ta o dekte sa ni jabano sku ba jahan delhi station wa das kai ba hindi ko barang ko sku ba ji mi pa english ko barang ko khna na man gen yan akashvani tura

nasi mang Rafael marakni gitang hukna sona man ha tao jol jol montaben marakni gitang hukna sona man gen gitang wa achu achu aro ribaple.

0: sa October leji momen aro ma ima chongme di sangma jen nutritionist chongma when I see CDS officer kam ka inga da wo ma ang baksa dongma da ya chingni sing sandi bi be ra na dong so gam subject pa ti mara nutrition ni gam lo ma da os kam pa nga doctor balia momen ko de kes na skin chum chongma ta achim plakan via nutrition ni gam de ba je go na chu cha gan gen chum ode BNB ma ko da ro rot ni gi pa cha ni ra da ya ni mukso ni ra ma ya doctor la ga na gen ma
1: Nutrition ba nam gpa chani ne agan gin chmung de ya chaniyo beena nang chung mot gpa bos turang dunga aro bisarang ni dalorwarina dak chakani ko na aro wan been bimang ko anseng baljokke rakhi gpa chani nga ne agan nam gen chani ko rokom rokom bak takke shwala jera cable ko ngpa chani carbohydrate dalorwani ko ngpa ba been ko gpa chani protein aro medem jian fat aro bon kame sani ko chil chak pa chani rang sirak ge vitamin aro mineral rang nga chani ringa ni ko anching ni be en ni bimang ni kri gta sa nanga bal ko ng pa chani rang ara mi mi si gomi warang nga ben ko blakat ka pa aro dalo rani na dak chak pa chani rang ara du tu chi be en aro dal metem genang pa cha ani rang tho aro gi sabi si ko chel chak pa cha ani rang ma me shu sam chak rang aro bi the rang ong bata
0: mai ni ma chong me sang man pa de ges skana scan chim na sak sa ni chris ni chok ge ka ic de so kam ka ya mo ya kham ni bi du mo ma ga para ni jang ge thang ani bi sa rang mo san ni chris ne ra kam cha ta ya mo ba wa mang na mai ba dak chak ani rang ko na man gen man a ga na pa gen ma
2: Mak parang ni nutritionara bisarang mosaan buna ya, bah bisarang mosaan orang macam ni ba. Antang ni health ni kita ba, anseng baju kani kita ba. Mak parang ara ni cing na ba, ukuh thari cing na kita nangamai na. Mak par antangan anseng jagain cium ude, bah black jagain cium ude, bisa ba krag ta, aci jawa bah bisa ba nangani ko, bini bina nangani ko mana. Bahjawa cium ude ni ko maternal nutrition ni agan, jian. Magpa ni ano dong na skang ba jen salo bisa ko via conception ni ana mo bisa ko dong ching na aba chinga unonin effect ong gen ba wa non bisa chi nang chak ek no uni mun magpa an na ching jagen chim ko de bisa ba an ching a chi pa ong na man jo uni mun magpa ko skang pa thari ching sa an chinga ra bisa ko help kata ba an chinga jo ko nikta thari nag ta man gen
0: Matela ima chongme sangma da doctor ko nikis scan scan chu mangapan sangani doctor na da cha ani ram chokmata nutrition chung gi jak parangara mai mai sarop ya chi nokom pat naman anga nam gen ma
1: cha ani chung gi jani asel banga ningnak kani rang ko bel na na andi ba cha ani chung gi ja mangpa rangara bisarang aro anno dongpa michkrang ba bisana sokhanengpa magpa rang nengnekani rangko bangbatte manna aro mungsung batkpa nengnekani rangara skhangpa anno dongpa michkrang chaani ringani rangko namme chana manjagin chimngode bisa chion jriya khomi ba chunni achiya ungronga jriya nyera kiji gni point bunga ba gram hajal gni rchabunga a Yana batti jriyani komiyani ko low birth weight ni agana aro chani chung gijanyan mengsa aselunga. Gnig pao bisarang jimangan choninga chum guamang bein ko rikpa badalo rotkpa chani protein chungi manjagen chumung ode. Wamang bein ni aro gisikni gita dalo roja. Yakon protein energy malnutrition ba bein ko rikpa chani chung gijani ni agana. Yano mengni sani rokomrang donga mengsara kwashorkor aro menggepenara marasma songa. Ya biatiko manggepa bisarang ram sisi ram dengdeng naka aro dalrakca. Getampa wan vitamin A chung gija sani onga. Vitamin A chung gija niara walo walo mikron nekija niko ngata. Ya sabisiko bisarang matna jeni chanyon vitamin A chungja badongja. Ya sabisi ko champeng sona gata jirakke sorkariyo vitamin A ko health department gata measles bg ko jasku swani somoyan vitamin a ko ba khan chapa unagreba vitamin a gnang pa chanira jerakke thangsekpa mi shurang rummatkpa biterang aro mi shurang jerakke modipol manna go manda manna kirot tega chumna ba unagreba ben ni bika dochi butter natok aro ben yarang ko chachi vitamin a chungi jani ko champeng namna brig pao antio hemoglobin komie sani anemia niagana aro yano anching nutritional anemia ko muksonge aganangna antio hemoglobin komie ni selara chanyo iron dungi jani selunga ya iron chungi jani ra mungsong batte daldro bang ba mechik pisarango okko dong ba mechikrango aro sok kanmatung bata anno dong ba magpa ni antio hemoglobin komie de wa banga ning nakani rang ko mana jirak bisa bagalani somoinas kangatiani ban chibange pakkanirangwa basakoba bisani jangiko bamagpa atno dungpa anthangni jangi tangkon gmat nananga benwan chi bulgrion kam kana ningneka ba bulgria yanakyan chi iron ko communico champing na ta sorkari iron tablet rangko anno dungmatngo rungchino na aruwanakke ba iron gnang pat sanirangko chaachiba jirakke tangsekpa mishirang biterang bendo aro natok yerangko chachi iron chungi janiko champenga bongag pao iron chungi janiyonga aro iron chungjode dokbu onga yako champeng nagta antni salan tyo jakhaling pa khari ko chon khariyo iron dong pa ba iodized khari ko sa chana nanga
0: ma ima chome sangman akonda ke pa musa sapna scan chim Tana simangi department ni kita ICDS ni kita mai scheme rang ko nasong chadam pe mi chkrang na ni ya yani ki mathala tama phaiyen ma
3: chungni department ni kita ya Rajiv Gandhi scheme for the empowerment of adolescent girls ba chumata nu khoman go pe na mi chkrang ko maksongi donani gam mi chbi sarang ko maksongi donani man sabla ni na manga yani maksongani ara ya dalru bainga pa mi chik bi sarang na Ansing bajogani na nambate thariani ko onna muksonga un baksana janggi thanganiyo mukhangchi wamangmai dake mena thangthangna chol khora gen padaken warang khoba skio nani ko yeskim ko chakhalla ba bisongna onna mo lege na yera man muksonga ni bai ko man gapa mech bisangra basi chi sauni chi se dongo ba mech bisarang ko thangthang ko mangra katna ba nambatatna dakchakna gata onna ha
0: acha ma ima chomen da kore yara basi chi chaton basi chi sauni chi chaton na anda ko chonchon pe bisarang ni dongja ma yeski ma
3: basi chi chaton chi sauni chi chaton na se yeski ko de sabla kore manna ta khra
0: chonchon pe bisarang
3: dongja nige mena bisona anseng bal chokani ni rongthala ni charanga ni aro mi chkrang ni bisa ba ni aro noktang ba bisa ko simsakani gmen agan sandiani ko ba wamangna ma shata ba takani ko skhyang amo un baksana nokni khamrang mo changa sappan baksana national skill development program baksa bakrum me panga jakni changa sappani ko namda batna ta ba wamangna skhyo nani ko ona ma chok motan chungda aro ro beautician ba ungjamaina tailoring ba ungjamaina ba chungni bakery wandigi tang tang tang da kapa jakni khamrang ko mo chi rangi thang mangsa chol ko dakna ta me bisarangna training rang ko ba ona dombi me chkrang ni porayani ko ramram ski chakram ba school rang ona sokatna un baksana PC CC post office bank police station da kaparang ni gamun yani rang ko ba agan thalatani rang ko ba takka
0: alo chonchonpa mai barang nada mi bisarang chonchonpa mi bisarang nada mai mes ki monong ska
3: chonchon ge pa mi chik mi a dim sa man go bong a ye chingni department ni ta de chungodan yan a chiao ni ba bi a no dongau ni mo bisarang ho mang songen kham ko de khainga jok na ye department na nda kem na bilsi ge tha mo na dungthang dungthang wa mang na ba kham rang ko ba icds mak songem na dak chakan ni rang ko dak ani rang ko o na chungodan on chap ge pa cha ni rang dal ro ro ani na dak chakani ba sam pa biji shu ani उन बक्सा नानसिं बालजोगानि खौ निना मेडिकल डिपार्टमेन्ट रां बक्सा बाक्रमे उन बक्सा मंगसारा IYCF ने आना चुमतन वरा इनफेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस बा चुमतन आथिं सादो कुङा हदे ओंदा गबा छानि रां खौ नानाङा गबा हो मागो बारां थालातिम ना बिसारां खौ नामा न्यूट्रिशन खौ बा छानि रगानि खौ माने मंगना आथिं बालजोगानि ना दाखचक नागदा या खामरां खौ बा खाफा आइसि देसरा उन बक्सा ना बिलसि थामनि बिलसि दोकना स्कूल रेना स्कांस की ओ नानी बा प्री स्कूल मो बिसारांखो आंचे

Nasimang rembi areng aru unidolni ng kapag itrang ko kna suona manaha. Aru yanon ya program ko watani somoy ba bona siya ha. Tiglisani jamano chigni baji yung ahon. Delistation ni watat kapag hindi kuburang ko kna suona man gen. Yan nakashwani.

0: Ruga meine Sonne über dort kontakt in Skanya.
1: Plus F chin koninga chimwe.
0: Ye plus F ni gemen und diese tanat naman genma.
1: Namasyama. Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa chani rang ko brion plus F chin nang kepa ko sa brebo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Sing baljoke rakhina gata chani bos churang ko brion plus F ni chin nang kepa ko sa brebo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatenga.
2: Yana kaspani tura somoy da watamni dokla chunga ha aru ya somoy na simang chadam berang ni program ko knangs kanamat gen aru dala tamo na simang na handam marak jean sotla repani gaman yu tirot sing award ko matna hachim uni ya award ko matna ni gaman chakrak chi marak ni sandiani ko knanamat gen.
3: Natim swing pasakanti ko niya programo na rumchaksua. Tawang baksa, sulari paniko dakaniyo, mangsang begpa aru uni changa sapanina, district aru state level o award ko manpalgpa saksa mandignang, nangkubaya programo na rumchaksua sir. Anga uni bimung ko talat nagata nang nagchay nga, hindi ba wan tanga na tangnigman talat tanggen, unigman na tangnigman knatim swing pasakanti na kandike talat chingodim telbegen, na anang ni bimung aru na abano ni chum. Warangko agan ching pabo.
4: Mitirbe madam, skang pangko ya biapona ukomemna angna nakpat furangko niyenna rakna skang mutelchinga. Angni bimko handam ar marakmanga anga amdarang sagri sungniuma anga rchachisko susni bungwarchia.
3: Mitirbea anthani gman thalata ni na dawangni skang pas ngani de nakyonggen na aya sulare paniko basakoni bamai bilsioni sulnaripna bachinga ha.
4: Anga bisam tungonin asti rangku kaleru nalta namnuka asti.

0: Hornbill Festival do bakra amo.
1: Dwe.
0: Yan nagalino de dalbat pamanya ni kita ni kiyan bisung ni.
1: Mai.
0: Ya programo bakra namat ni na mai de ki feel kha ha ba mai de ki na ni gi sku chan chan irang khata ha.
1: Mungsung bate de bare nagalen ni ung chimu ba bisung ki chi a chikdung ba rang sa chin kuro kam ska de gona. Ni gna chinga de bisung na kyun ba ni gna rasung de bisung ni rasung nong ai ha mu ung de. Ni ba tarik bare ko san de ung chin chim de chingan ga ka beben. Na me ra ken yat ken chimo de ang ni ki sku phir ka de khushi ni de a chik nok phanti ko no ar ki de tu ne na man ni ang ba bak man phani na na min khushi wa. Mai na A chika song mong mong ba, ndakba, chum bini dakba, nukpantirang, nukasitakapan kun kuja. Tao de pete, nukpantirang kun nukna Uno chinikam kaim kyo saksa, Mumbai ni artist by Bia Bessing Yachim. Nasuni nike, erkaba sugapa, erkaba plunga, suhana maha. Unim singa, nasung chi, yangin chimuri, napatika, supertakun kenma, nimna visung singa. Uno nang najaja ni unga. Nikien yagano dianga tulio natung uno, nikjawan o de mina, nikjawan yang kukusin kagin. Nakpo gustrong ha deba namin sanchet tong ode achka sungu dakpa mai barang dungan sungu ode pon ga subat ken sum uni gum achka sungu nukhu gi ja pokon chhena gal ni chir ki hani gum angni gi skure khushi de ung dung ya ode yanu
0: aro khushi ung an baksana anchinga achk chat na ba baitan ra sung chan yong a yana gripa ya sut gum bi mang rang khura a cha thango ba ba
1: I don't like a sanchin, Nangigisco, Soke, Dow, Sungo, Nigisula, Ripa, Niranava, Niki Yanunin, Abasinga, Given Singa, Nupanter, Knatari, Manjaya, Manapanga, Tangapianco, Nanga, never to set up such much moya, the Tunka Enia, lived out the pet, say, Chamber Knatam Cuisine.
0: Oi, Yanopantina, the Gupan Bimaranco, Sule, Ripe, Bakungi, Nasuni, Sungtango, Donarang, Tongahama.
1: Anga jenisal cuma nakalan si erbaha cum ununen nangni gisku cahsuri ba sungo anga tharina nengen nanga ba nimna deba tangkap esirang bergerimna namin ning nikani kuri mana nikumna cuma department rangci jatun kaideni biya deba biben sungo matang nerung jamu mukang cide haida yanak ba sulangku mana nengen deba tau dapat dia ku raknak teman ku jaya san kake deba jatun de cuma kain ku tau nuktangu Rukna Nigumna Singa Society Nigda Chunbipa Pako Tariha Nigumna Ununuk Panti Dung Jang Chimpaching Yakuta Kimna, the old Petunia.
0: Angat Tangba Liang in Kaha, not Sungi Sungchi, Namina Singbia, Sungba Nukpa Rungtala, Aruin Baksana, not Simangi Tarigman, Bimangakun Gibber and Tamancha, Kusiuma Kachaniko, Matna. Ya, Sulari Paniko Dakanichira, Jangi Tangani Chulwani. Na akan gencima.
1: Dengtong unsa angni sunnau ni ya ko cagrong banget deh yade sulah depa ni deh angna deh pelung dak cak manca nungan yang antang deh cencia. Nang cung mut muteng sumber ngo tangkap isan dongjang gencimu uba. Nami nalu bea. Changsanga silung siri gencim. Unun sini sasne puba munguri gencim. Unun na tangkap gri gencim. Nami gisde sugongjang deh beri. Nara nangia unura korus dongjang gencim. Unu nang antang ni suku perik kepako bekas kira diangaya. Nibuna empirum gesau napi muna angaya bustu nangku misokon bisung uku perik skaya. Nakerang anjing nanggatuk mending sumberang uba tangkarung cengin cuma uba antak nama niya jam tangkap cengin kuma niya. Nibun pelungu nang naya tak cak mansia niya antang di cencia.
0: Ia ba mangsa canggih tangani colmu.
1: Colong
0: ah. Wei cadam berang naba ungen aroje mangan kamgliung edunginga. Wa mang naba canggih tangani colungen niya kanaman gen. Na ade saksa ya sulla repaniyo changa sapanina district aro state level award ko man phulgpa ngamo neki ungengon ya award ko manani gman khandke thalatna man phagin ma
1: award ko manade jensalo anga nagalan chinuk phantir pacham uni jamanon chinga jen sulla repanerang ko sungoda kaha daisiya

0: kan kemudian kita sungguh berapa kerang kita kah? Unun mandirang bangi ni nak tari yang ha? Unu anga biama kerang kun nami de tari kujeng cum, complete tak kujeng cum, skor kerang kun tari kujeng cum. Unun mandirang bangi ni nari yang ha? Lagipun salsa de jurnal serang reemna angko singemna thalat emna bisung pepalo kata ha? Unu zaman de unu bersih sakon angna ewar kun ayah ya district ewar. Unu zaman de yuti resing ko state ewar kong nama.
1: Naane saksa sulla repa niyo changanina district aro state level award ko manphul gpang amo nekung ingon ya award ko nangna nagta surkhariara nangni changa sapani ko maikai wiha ba maikai nangko recognize ka emna ya award ko naha
0: angni skhangwa award rang ko manes khangan anga ding thang thang wiaprang si ani no megalaya ko represent ka abdunga je khae delhi chi changsari anga film directorate program uno exhibition wa uno megalaya ko represent kaya andigumna arugani popo telichi rangte uno ba megalaya ni tanri anga andigumna hajar gani sni brishio ba uno ba north east zone nhcc cultural center uno ba megalaya ni ta represent ka uno chinga sulle repe uno mizum dun ba uno angni bim garang ko am khamarak megalaya nemna thapi duni ya eni jaman brishi sakone hajar gani chitok brishio angna district ke wat ko na nikme ni ja mano aro hajar gani chi cheto uti watching ewat ko state ewat ko nga mana
1: yanak ni man gamna wat rangara nak na san mukhamra songkura bai ja han diba anchni achik chatrang na ba blongin mukhamra songkura ba hanimna nakna tamna ya sulare pani na griba na a gpun khamrang ko ba khainga ma
0: anga biben solar paku takyo nanga full time de unthai ja full time da ke khana khana ta majamina nokni mebrang namin biji ung gung dung ya ndiba anga jensalo ewatang kumat nanga ha mebang ha unu de anga adita te antangan full time mo atra kang ha yansen jangi thang ni suru ha lokemna angni ta syang nang pres somai ko ni ya a ji rang ko takay good qualification ogi ja shemene kham karang ko ba ka ta ya phani charang ko ka ta ya ka ta te aro welding ka ta welder rang ba
1: ne kyong ge chimwa odina a ya so la re pani nagre ba gupan kham rang ko ba kha chapaya mu yani gi sepon na a radio rang ko ba khna na namne kama
0: radio ba ka chuna unen radio khna ta na namne ka chuna ne na gisko radio rangku kena imnat sama ni kerumun mana, aro git rangku rumnat tanam leka.
1: Na apa radio git ranga dunga hamu?
0: Wait.
1: Nak ni nam nek pat kepa program rangara, mai program rangku nak nana nam nek pata.
0: Mungsung pati ada gospel rangku ni ko aro petrodik sung rangku nam nek pata. Lap sung rangku ni nak pelede, mai video ungja le.
1: Wait.
0: Entar sungja.
1: Hoi.
0: Nega mana aru tahu tan nge program nge sanik sakup interview kani nge mai benam gini uang mai berakupaya nak perangko yenko nam nuk pata.
1: Handam armarak saksa sulna ripna sabkupasa nung aja, andiba saksa gitrungna sabkupa bang uam. Wadita belsirangna skang ya stationo na sungnar metelani gitrangko cipangha, aru nir gupa gitrangoni metambak rangko na simang daok na sunaman gen.

si Mang Arada na film ni git kok na so namat na ha dao swami film ni git kok na ska namat gen git ni khata bi chung araka karun sajani ai ye balam aruwan yesudas ni rungapa git wa.

na simang upkeeper sa in film ni git ko kna so na mat na ha da omela film ni git ko kna ska na mat gin. Kitni katabi chungara basanti pawan aru uan latamangis karnir ngapa gitu nga.

Nasimang toki house so ding tong tong Hindi film ni gitrang khuk na sona mat na ha aru ya gitrang baksa dalat tham na thari sogaman kima khapa bo Hindi film ni gitrang khuk gap mat na dun sogaman somai bay ya non bo na ha daw dik dik sani zak mano sni minit kula chiyo nga ha nasimang dilis tis no ni wadat kapa bayut barati program khuk na swan baksa jol jol absans tis no ni ko chiat pa jiyo Hindi ko borang ko aru chiat minit pungaw English ko borang ko bak na

0: Kunamat gen yan agaswani tura.
1: Nelva dut kontakt in Skanya.
2: Plus F chin koning a chimwe.
1: Ye plus F ni gumen on tisa tanat naman gen ma.
2: Nama siama. Jen salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mang rakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gumen sa chani rang ko brion, plus F chin gnang kepa ko sa brevo, uno vitamin aro iron gnang. BN bimang ko mang rakat na aroan, seng baljoke rakina gata, chani bos churang ko brion, plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.